kuluk ko fanga sente a pitsiola ke me gomme ta tsaya nana bomme tu sa kana tuti mana reclaimed me cbc nana.